0: Amina.
1: Ayi Maria ya gwa munda nga choli muchibichi sikire.
0: Tusabire kwa ya wabandukira joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yose

0: Mubude buli Yesu yagamba nti nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe okubeera endiga ze. Alundira empeera atali musumba yennyini, endiga nga zizze ku bubwe, bw'alaba omusege nga gujja, endiga azireka awo n'adduka buddusi. Omusege ne guzibunya emiwabo. Alundira empeera kyava adduka kubanga akolera mpeera. Endiga ze zaafaako. Nze musumba omulungi, ezange nzimanyi nazo zimmanyi. Kyenkana nga Kitange bw'ammanyi nange bwe mmumanyi. Mpaayo n'obulamu bwange okubeera endiga zange. Ninayo n'endiga endala ezitali mu kisibo kino, era nazo sirema kuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange, ekisibo ne kiryoka kiba kimu n'omusumba omu. Kitange kyava njagala kubanga mpaayo obulamu bwange ndyoke mbuddemu ate. Tewali ayinza kubunzigyako wabula nze mbuvaamu ku bwange. Nina obuyinza obw'okubeddiza. Ekiragiro ekyo nakiggya wa Kitange.
1: Abantu ba Katonda mwenna, buli lwe tukuba omwaliro mutukuvu tubeera ku kigambo ekikulu eky'okwebaza. Ekikulu ku mulundi guno kye twagala okwebaza Katonda kye ky'okukkiriza mu kisa kye okuwanirira omusumba waffe Right Reverend Silverius Jjumba okuweereza essaza lino eggundiivu ery'e Masaka kati emyaka 7 beddu nga mwepiskopi. Twagala okwebaza Katonda okumuyita, okumuteekateeka, omuwanirira n'okumutuusa ku buwanguzi kati emyaka 7 nga mwepiskopi. Mu ddina lyaffe eno ey'e Kasozi tulina muweereza munnaffe kati aweza emyaka 7 mu busaserdoti nga ye bwana mukulu w'ekifo kino Reverend Father Kato Paulo. Abantu ba Katonda mwenna, omwepiskopi mw'ekereziya Katolika era oluusi gwe tuyita omusumba, oluusi ne tumuyita Musenyere oba Bishop oba omulabirizi, ye mukulembeze era omuyigiriza omukulu mu ssaza ly'atwala ne mu ekereziya yonna. Abepiskopi nga bali bumu ne Paapa be bakulembeze b'ekereziya abakulu. Ekigambo mwepiskopi kitegeeza ali waggulu ku ntikko ng'alaba ebiri wansi, overseer, omulabirizi. Si musumba busumba kyokka, alina ekitikkiro kwasinziira okulaba obulungi. Alina gaalubindi ezimutangaliza n'alaba bulungi byatandirabye na maaso ge ag'obuzaale, anti ye mwoyo mutuukirivu Kristo gwamubunduggulamu nga bwe yakola ku batume be 12. Abepiskopi be basika b'abatume. Abepiskopi bakola omulimu gwe gumu ng'ogw'abatume ba Yesu, okuyigiriza ekigambo kya Katonda okutukuza abantu n'okukulembera ekereziya mu linnya lya Yesu Kristo. Abooluganda, nga Peetero omutume bwe yali omusigire wa Kristo ku nsi, ne Paapa omusika wa Kristo ku nsi era omusigire wa Kristo ku nsi, omusika wa Peetero ku nsi yalonda abepiskopi. Peetero yali musigire wa Kristo ku nsi, ate Paapa betumanyi nga Bishop of Rome, ate oyo n'abeera omusika wa Peetero ku nsi, naye asigala nga musigire wa Kristo ku nsi. Paapa bw'alonda abepiskopi abatuma okulembera amasaza g'abakwasa mu linnya lya Kristo. Awo nno omwepiskopi musika w'abatume. Monsenyere Silverus Jjumba kati emyaka 7 nga Paapa amutumye okulembera essaza lino ery'e Masaka, essaza eggundiivu. Mu myaka 7 eddiini eyigiriziddwa nga tusimbye mu butabi mu byalo ne ku masomero. Kino kikoleddwa nga tuyita mu mulamwa ogwa buli mwaka. Yatandika n'atuzzaamu ssuubi mu butume bwaffe n'atugamba nti temuterebuka, nga bwe tusoma mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gye yandikira ab'e Korinti omutwe ogw'okuna akaniya akasooka okutuuka ku k'ekkumi n'omunaana. Ne bwe tusanga obuzibu mu buweereza bwaffe tetulina kuterebuka, kubanga obutaka bwaffe si bwa ku nsi kuno. Mu mwaka guno tukubirizibwa okunnyikiza obuyonjo n'okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimbye mu katabi, anti omuntu kye kitonde ekisookera ddala, the apex or the peak of creation. Mu myaka 7 atumbudde ebyobulimi, obulunzi, obwegassi n'obusuubuzi. Mu ssaza lino kumpi buli kisomesa kirina eka y'omusiri gw'emmwanyi emanyiddwa nga eka y'omusumba. Ebyobulamu abikwatidde ddala n'amaanyi okuviira ddala ku bujjanjabi obusookerwako nga ku Health Center 2 eye Kayayumbe okutuukira ddala ku malwaliro gali amanene nga Kitovu, nga Villa Maria. Mu myaka 7 yakawa abasaserdoti 12, 19 mu 2019 mwe muli n'abali abajja okwesootinga, 17 mu 2021, 17 era mu 2022, 20 mu 2023, 18 mu 2024, 2 were ordained on the day for Regius at Shimanya on February 2nd. Mu 2024. Ate 11 mu abidi mwetano era omukwa abo yaweba vila Maria runakwera urabanadini mumiyako musanvu ebigo bibiri bikubeddwa serinya neshotera centers musanvu katwe usheka ukasa chera matete kisojo nebulilo mumiyako musanvu tufunye mamuso nyoli bana Ochina Prince of Holiness era akyabutuukiriza omujaguza member board of directors Centenary Group. Centenary Group mulimu Centenary Bank Uganda, Centenary Technology Services mulimu, Centenary Foundation era mulimu ne Centenary Bank Malawi agenda okuwa emiruka ogw'obusomi n'obuweereza eri abaseminaaliyo 11. Abaseminaaliyo tubakulisa mwekijjukizo eky'emyaka omusanvu eky'amatikira g'omwepiskopi waffe Silverus Jumba. Mukulike nnyo, mukulikire ddala. Ebbaluwa ya Papa Paulo ow'omukaaga yeyafulumya nga 15 Agosto 1972 emanyiddwa nga ministeri ya kweddamu. Mugisome, mujja kumanya obuvunaanyizibwa obw'abavubuka abo abaseminaaliyo. Mujja gisanga mu Vatican to document.

0: Chuchiku chibadeo. Era ebwanga likola chiri appreciatinga. Neba subolero kuchusa system ni waga katugena kudukiranga kuzimba masaza. Bobera tunuli de chisawe cha KCCA. Football club. KCCA ground. Chirwe njinga wakati wo billions. Asatu mwenda kwa tano mutano. Manyi ebya Uganda tebajja yone bagamba valuation yenye kati bagamba wa birenji nga obutagamba
1: olaba no muzanyi nga bamutunze wana Uganda twali club ya yone disclosing
0: era na makilabu nagote gogera sente zigakoze mu season nefuva naye nga abazungu bo bakikola yes. Ne olwenso nga ti basalawo ebyabo bitwalanga byerufu
2: kakati nate kyoyogerako Ben kyekyo kubanga wano minisita wagwagamba nti nno bino bagenda kubikola nga bayita mu tekinologiya okubanja gavumenti ensimbi ez'obwakabaka okunyikiza obwerufu okunyikiza enkola za gavumenti ya wakati naddala nga bayita mu nteekateeka eyokulima okw'omulembe naye kati kenjagala okujjayo
0: obwerufu bagambe nti nno kati tugenda kale ekisawe kya KCCA kyempadde ekyokulabira tetugenda genda ku kisawe kya Vipers kubanga ekyo kyo kya bayimu ekya KCCA KCCA grounds wane Lugogo bagambe nti nno tugenda kufunanga ekisawe batandikire ku saza lyonna sigenda dino kolayo bagambe nti nno lino bagambe nti nno tugenda kunoonyanga obuwumbi asatu mwendo bo kumala emyaka ebiri
2: yes.
0: Buganda esobola obunoonya n'ebufuna
2: n'aba bakwatirako
0: webali kati
2: kubanga ekisaawe ekyo ba Buganda bokka be bakikozesa
1: mpozzi era
0: okwanukula linda ko oba ne bafulumya toli muwogezi wa bwakabaka n'entandika gyatandise nti mpozzi okwanukula oyanukula biki
2: omwogezi kazi nkiine kasolo
0: oyakwasaganya byamawulire
1: omwogezi wa Buganda
0: so kati mumbeere eyo basobolera okufulumya enteekateeka namutayika nga yakudduukirira bya mizannyo kubanga omupiira gwe muzannyo ogukyasinze okukunganya abantu abangi
2: ate mukulu Ben omukulu yagamba nti kati omulembe gwaki gwabavubuka omulembe gwabavubuka gw'omulembe omutebi kati abavubuka bwe baba bakola ebitundu 78 kakati ebitone we biri awo bitwagala okutumbula situganye obulwadde nabo bubaluma naye kakati ate n'ebitone
0: bagambe nti amasaza gali 18 okumala namutayika ebeera ya myezi emeka ebeera tugeze kubisaamu ebiri emyaka tugambe emyaka ebiri kale ne bagamba nti emyaka ebiri mitono nnyo okunoonya obuwumbi asatu bagambe nti nno emyaka esatu nga tunoonyeza essaza likubiseemu emirundi 18 tujja kuba tufuna
2: so mbannange mulaba nti ebitone bino birina okutumbulwa endowooza gye muleese okugamba nti nno kati tukyuse misinde tugende ku bitone wano naddala tugambe nti nno bisaawe simanyi wankulu kukwali atya engeri gyafaananamu
1: wewategereza obudde buneeno wankulu kuku bingi nti byebimu ku bisaawe bigenda okozesebwa nga training grounds mu AFCON basobola okubanga batereeza training ground mba njogera we basambira omupiira
0: surface
1: kati era obudde bunene wankulu kukyababulako nti kuzimba bugwe n'abantu we bakola ki we batuula naye as per now surface ya wansi equalifying okubanga bakola ki nga bazanyira ate nga wetegerezera wankulu ku kisaawe kya Buganda
2: surface etwale sente nyingi nnyo mukola
1: esurface etwalira ddala sente in fact woba okezeeko kw'okunoonyereza ng'ogenda kukolera ddala ng'omuddo gw'olaba aba abazungu gwe bazanyirako abasinga abamumanyi balowooza nti kapeti nga wolawa ne Uganda abantu we bavujjiridde okubanga bakozesa bu kapeti ku butaafu naye ate gwo guli muddo ki muddo gwennyini kati omuddo ogwo guli expensive nti ne maintenance yaagwo yokka very expensive
2: kati katabala kambuze eno gyogambye gye wagende
3: ebuwekula
2: kali kataka yali pasikalam
3: yali pasikalam naye nga watagumidde biwanga banga nga bwomanyi bwe basenze
2: then
3: ne basimba omuddo ate nga musana pereketi nga bwe mugumanya ogw'ennaku zino
2: kubanga wano ekyokulabirako kye muleese wano
3: ku
2: mmeesi kumezi.

0: ndowoze nti ne wano Buganda etulaze nti bwe tunuulira byerina tusobola okuvaamu sente zino nekola byeyina okukola nga teyeewoze okitegedde naye kati ffe tutunuulidde nnyo ki okwewola te okwewola ne kutufukira ekizibu buli lunaku buli ssaawa buli mwaka sente nezikola ki nezirinya ndowooza naffe ekyo ekiseera tugikoppeko tutunuulire ekitono kye tulina singa twagamba nti buli bajeti efuluma tukole enguudo
1: buli mwaka buli bajeti efulumiramu enguudo
0: bbiri nga tuzikoze ezo nga nguudo jeje singa tukyalina enfuvu mu ggwanga Uganda tugambe ntukoze bbiri
1: mu butuufu bwazo singa zino ezikubisibwamu
0: oba ne tugamba nti buli bajeti efuluma tukola amalwaliro aga obeeri ne bwe tugamba nti tugenze mu regions
1: ne tugamba nti region eya Karamoja bakozeyo oluguudo
0: oba bakoze tugamba tukola ddwaliro nti ku luno tulikoze Karamoja ku luno tulikoze Jindo ekitegeera tusobola okubeera mu mbeera eyo ne twenyigiriza naye kati bwe tuwambagatanya ne tugaziya bajeti n'erinnya
1: ebimu tebiggwa ate ng'owulira sente ziyitingana wano nawali
0: nyingi ate nga jjukira batubanja tebiwadde ate batukola ki
1: tusigala mu mabanja
0: ok
1: katulabe bannaffe kyebagamba hallo otulikodinga leero tolinawo kyakutulikodinga
0: tolina
1: tetulina gwetulina
0: ate twagaffe twerikodinga
1: bwoba
0: obyagala jangu wano gambe mukulu Jjunju nti mpa puroguramu ya leero
1: yonna
0: nekwa n'okwata n'osaawo
1: hallo
2: munange kyekibasasuza banaakola ki bankitayiza akamutyaba
3: asanze tulaba
2: munnakibiina kya National Unity Platform ndi musajja mu Uganda nejalugava akabiro maleere
1: wewaawo
2: omubala gwaffe gugamba nti bwompa akakabasaako ngaebbanja liwedde
1: omubala gwammwe ogwo tagutegeera
0: nange
2: mutuufu ddala munnange
0: gwalimu okweyagaliza
2: tolina gutegeera kuba tewedyalugaze fetugutegeera
1: ekozi
0: tulimu okweyagaliza
2: ekinyanja bwendi ekiraga nti ensonga za Buganda zingwatako
0: yesebo
2: era ndi mutuufu okuziteesaako wadde sigoba nabanywanyi baffe balaziteesaako abatali Baganda naye budget yonna nebyasomeddwa nzikanya nabo ebyokuyiga bingi okugjako wesikanya nayo wewamu nti mpuliddemu nga bagamba abakozi b'obwakabaka wa Buganda bagenda bazimbira amayumba ku kibanja mpola ekintu ekyo no sikanya nakyo kuba omukozi wa Buganda atali muweereza niyo omukozi asasulwa tulinayo abantu baffe abali ekyanamukaaka eri abakadde abalina obutaka obubanja bwabwe nga bwemuteramu akayumba ka miliyoni emu n'omuga asasula emitwalo etaano buli mwezi ng'ajja kuba kisobola na Muganda aterenkedde ku kibanja kye nze ndowooza nga tetunatunulya mukozi omuweereza w'emmengo ono gwenkakasa nti afuna emitwalo ekinaana okwambuka twalifudde ku mukadde oli ekirala olaba omusana guno gwako ennaku zino katikiro yatukubiriza tulime emwanyi emwanyi zonna zifudde omusana yalibadde nteekateeka nungi nnyo nga tonazimbira bawereza bwakabaka mayumba nogamba nti at least buli saza oba buli kyalo obuganda buguze ekyuma ekikuba amazzi oliwaddemba okuwaayo akasente akatono ekyuma ekyo nekikuba amazzi ng'obuganda buyingiza ng'ate n'emwanyi y'omuganda tekoze ekitekaze kuba gavumenti yawakati byagirema nendowooza nti munnange ngaomuganda ayinza okukiraba nti kubaaga kwefaako omuweereza w'emmenga awo alina n'akamotoka kaafuga omuzimbira ennyumba mbwasasula ekibanja mpola awo sikkaanya nakyo naye ngaebisigadde mu bajeti bizikkaanya nabyo ekirala katikiro kyatatugambireko enaku zino tulaba nnyo katebaka waffe ng'alambula amataka gejuuzi yali mu bendeeyo bagaagala okugabba ababbira amataka tukoze tutya okuteekawo enteekateeka nkakasa abawuliza sapensia nti okulabika nga ssaabasajja alabika nga amataka ge tegabbibwa ate ye bw'avaayo kiba kiraga nti waliwo abalemereddwa nokyo nno kituluma bannange nze mutyaba isaaka mbeere bulungi
0: mbeera bulungi mutyaba isaaka
1: ensonga zizizo
0: kubanga nange ensobola ogiraba eyo ey'emmwanyi omuwanyi katikiro akubiriza nnyo abantu okulima emmwanyi
1: era tuzirimye
0: naye tuzirimye naye ejjejjo omusana kye gwatukoze bannange twetaaga tuyiye nti omusana weguba guzze tukola tutya
1: waliwo enteekateeka
0: y'ekyuma kyojja n'opangisa emmengo no genda ne mufukiriza ne chukuba amazzi no
1: bisa ku magombolo
0: le bisa ku magombolo la ngo nteka teka nunji kate kirajiroze
1: okay hello
2: radio sapienza
1: wanji sapu
2: una mukungu wa saba sati ya sima orasi leka yindu
1: we wow
2: mutayagala musezeni mutayagala musezeni
1: nalioli nyali yu
0: nalioli egasi ye
2: nalioli nyali yangi kakati
1: tesa mkama wafi
2: kati nje fene wake batuwe peta amazi wakenze batutini amazi abate kabuli makata kati fetuli burungi tukera kufikiri le mwanza
0: okay
2: awanga alenyo vene
0: kari sebo vera burungi
1: cha kuiga chi chiri mumbalirira ya Buganda ne yasomeddo lunako lwajjo wajitegeddeko nga yeah. Yawulide byetukuyitidde mu wano ne nsonga endala ezifaanana bwezityo so awe tuli enchayo lunako lwaleero
3: yakubombola musizza akolebwa n'omukyala Kabasi
0: nape sebo
3: bala abantu tebakyayiga ezo eyo bajeti ya Buganda zinjizeemu nti buli kaseera bagisoma era neebanga nambulukufu era nga tewali gwe bakwatidde mu kitabu kya bajeti ya Buganda naye bali basibe bakwatira mu bitabu nga babbi bakutube bakwaddemu n'omukundu bagunywerezaamu bantu bakyesoba kuyiga nze kyampa nze nzeka kyawadde ekyokuyiga nti bali tebasobola kuyiga kukikulu bwa Buganda ngaesoma bajeti bali webabeera mu bajeti mu komite nga bali ku bajeti bagitetenkanya oli aba ayiya kugibba kubba bubbi so tebakyasobola kuyiga abo batumenya umenya mitwe gyaffe na kutukanya bukayanya
1: kale omanyi Kabasa
0: wangi sebo
1: bw'otunuulira Buganda Abaganda tebajiwa musolo tetusasula misolo mu eri gavumenti ya Buganda kitegeeza nti eno budget bafuba okuji zanyiramu nga mu butono bwayo
0: yes
1: kubanga Buganda tesubira musoro guveri omuntu yenna Omuganda gwe twali gambye
0: buli Muganda leta wano omutwalo
1: ngojeko obusuulu
0: yes
1: kubasi buli omuntu atabusasula ngojeko oluwalo
0: atalwadwa
1: acheyagalire
0: yinzo kugenda n'obutagenda
1: n'obutagenda
0: mama wange musonzi waluwalo batambula ekyalo bagenda okudda nga tebakyalinya n'ebigere bibakoze eki n'ebigere bibaluma
1: ngensera bagigobya lulimi
0: nga bagigobya lulimi naye yangambo ogenda osanga omuntu nga ne bwaba alina musiringi bitaano ayagala owaayo nga banenze nasigaza ebiri byange byapise wano kwata agenda ngoli awadde siringi
1: kati Buganda eyimiridde okulwa mwoyo gwa Buganda
0: mwoyo gwa Buganda ogutafa oguleta ebi yanyumiza ntoli yabawa siringi ibiri
1: nange bwe bansanga nabyo byensobola
0: naga byennina mu njumu nane mu bitwale
1: era ne babitwala
0: era ne babitwala
1: ne byongera okuzimba Buganda okay katulabe munafu mulana kya gamba
4: Kabasa ne Jacob mwe bale kuwereza ono kansala mwe ina jema zenda bwe na ulide mbalirira ya Buganda eyo ne budget ya isidwa ne ngambo basinga government chebekola nti buli region ejuwe ku budget buri region ejigabire nge government ankole region tino the budget egenda okola muchi mutamu ino Buganda region kati abakulu batandiko gabanya sente ezo okusinzira ku bizibu ebiri mu region yeyo kyekiyambye Buganda okuba nti sente tezibbibwa nti oli akola nga maaso bamulondoolera ddala n'ebintu bya gavument okulondoolera awamu abantu bakozesezza ogwo omukisa ne babba ssente nze ndaba kyandinyumye nnyo n'okansalamu wayina jeni
0: okay
1: kale katufune onasembayo tulabe kyagamba
0: nawe okuliza sebo
2: munsasira akaliseemu omutugamba nti tumbula
0: nyongeza
2: iya yange nze mugerwa makanika wa Toyota mu ndeba tusiima nnyo okutuba omukisa naku ntusawo amaloboozi soka okwongera okwebaza kitongole ekipi ekyamasanyalaze ifeero
1: kikoledde
2: naye manyi fe tuli balimi egedde ku byemwanya okimanyi ko abasajja kibapita mayita kalikyakasiya enima ey'omukyana sibo twagivaako katukukiya mugende kati mufuna obugenereeta yemwanyi
1: kale
2: kati ikiseero nga ngenda kumulamwa nti ekozi kyamaanyi amasanyalaze nti gabeerako ntusobola okukiya ekyo kirungi enteekateeka zaabadde nungi tuzisiima tugakyavaako ewaka naye kumulamwa nga ngenda kumulamwa nti bajeti ya Buganda bajeti ya Buganda eyamba kubanga fe baganda balina fenewaani basomera ku budget yiyo basa ati emwanyi gimizagabwa emwanyi kirimba baba mwa bafuna kati baba bagenda zikula batyanga tibalina budget ate teka teka yonna nga bwomanyi nti abaloma bafuna ebbanga ddene emyaka mitano ne bava mu buyinza kati gavumenti y'emyalo emukyagulanyi bwabazzi teka teka okuleeta ya Buganda efuge nga Bungereza ekyo gabanya omugaati gw'eggwanga kyenkanyi kati bwetulaba tukuteekateeka kufuga nga teyina senti na bajeti tulabaine efuga etya sente muzireke mu Buganda abaganda n'abatali Baganda oluwalo muleete ne sente enkalu muzireete ebizibu ebikolebwa tusobole okukwata obuyinza emyaka egijja mu maaso kuba Buganda yeemanyi ekigabanya abantu kyenkanyi baagaliza olunaku olulungi ddemu gera
5: Kuchogera kuchi, kuchogera kuchi. Ensonga nyingi zibaabo. Nokukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wona. Kuba kunji nnyo. Naye kuchogera kuchi. Kuchogera kono buvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Kuchogera kuchi mu program musagala galamide. Radio Sapiens.

0: Misinga okuba ku noti musanvu nyasatu, chinana mumuenda, nsanvu mubiri, kumina muenda.
1: Sentinel Bank, tegeza ba customer ba yu kwewalo bufere. Okubirizibwa obutagaba ebibi kwata ku bank account yo. Nga pini ne OTP eri omuntu yenna, ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye ebikwata ku account yo. Okugeza pini ne OTP, tobimuwa, era okubirizibwa kumuwa abira, ngokuba ku simu ez'obwerere. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Oba ku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano. Bisatu anamunya, weba lukutere kani Sentinel Banka. Sentinel Banka, member wa Sente Group. Sentinel Bank, runga misiba banki mkuru ya Uganda. Sente za customer, ziku mivuwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutu kila dala kumilioni kumye za Uganda. Enkola na obukwa kulizo vigo beridwa. Tolina kukajara.
2: Kolela ano mkutale karele kebaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira wei.
3: Unabana, omugati kwembate manyinti kwa pei. Sabuni atabe ili wa pei.

0: mukage dachi kesbrayo kudesa wa enyezo kumachago na korwade no pattern ranking love you die ko dachi kezo tukubusa kutu kwagaliza machamarunja tenga wano bochi tegira butegezi ndiwe zibazi kuona nyao yefe tubatugama
1: tutema
0: ndiwe wawo
1: bwencha buli wala
0: yes
1: tata ngatero ga mundeke mwe bwencha buli wala olonga nyuse ku 12
0: bambi kubalo ya kede
1: kubalo ya kede ga mureke ngende
0: abamutufu
1: bwencha buli wala leka tubuze kuba brothers abali ekisubi baba itaba brothers of Christian instructions banange tubabuza kuba brother wali ekisubi we muri tubabuza kuba limukwetegekero kuja kuze miaka 10
0: yep.
1: Era ngo mukolo gono gena bera ngenda kuzo mwezi 5 o mwezi ogwo mwenda bali mukunonya aka sente bagala bazimbe ekizimbe kya ba brother abakadiye so bali mukunonya aka sente ako yenna ino buyambi obwenja anti bamanya okuntu kila kabasa bo wente beneto tufako bana ba brother mwenabe ekisubi sagala mudemo ne kwa sensonga
0: nganze bwemfa kubema masaka
1: nga wafa kubema masaka manyika ati ensi ya kufa buli muntu alina kufa kuba
0: ababe
1: kati nanga
0: bintu bya buli omu
1: bintu bya
0: kati
1: bwo kati okumanya okumanya ebintu bya buli munne kufa ku munne
0: kufa ku uwe
1: gote wala bya omukulu bwe yebazizo omwana
0: ewamma ye gali entebe ago
1: ke gali entebe
0: sokoleke
1: Ebi
0: yamwe bazizo kakala byemirimu ya ebintu abikotte bulungi abali yake
1: buli muntu alina kufa kuwe kakati gwe wera bina ba brother
0: ababu
1: no yagala ononoze
0: bidali
1: bitali bitakwata ko oba mchamu
0: awo oli mutu
1: kubanga kakati jona bade twani ko butimba n'abantu ibaga omukulu ngabo yasimi omwana
0: asimire ddala
1: naffe twagala tumusimire ko tumuwe yengege na yetu jisawa
0: abobutimba bagala kumuwa yengege
1: bagala muwa yengege
0: ajiri alie bie nyanja
1: fetu tu agala kumanya na ajigaba
0: na ajigaba
1: tayi na babiria siya bicheba muwa achiria
0: aha asumuro kugaba
1: alina yo mikwano jeba kabanda babiria yuzo kabanda kuata
0: Kakati ati wakati ogeze noletere erinyeryo. Ati kakati nti kabande kifo kya muyise mu myaganya gyangalo.
1: Mbu omukulu yatidde buti kwatula. Mbu kabanda yononye omwana.
0: Sikiriza.
1: Mbu kabanda yamuteddemu amalala.
0: Yamuwagamba. Manya. Yamugamba nti kiki.
1: Nanti kati ngabwe
0: tu nedda
1: ngabwe tu
0: emirimu gye bakole jonna tugisiima
1: bakati ngabwe tuina katikiro webweru kati kabanda ya katikiro webweru
0: kati yamani webweru
1: kati yamani webweru
0: ya yugira
1: anate jukiro webweru bamukomerera nnyo kusinga ki
0: babanda mukongozi
1: mukongozi naye bodo sa mukongozi byakongojja
0: ati bikontana ne bino kolebwa
1: Eriyo kakati. Mwaluse, manyeri yawa kongo zawe rogoza.
0: Oh, why? Nini nga tarabika? Wechiti iwe masaka. Mnyendo mokongwe.
1: Oba ya tidibi ni fagendo kwa ataba komisho.
0: Waluwa munegwe narabi, enti yali muyambi we.
1: Hani?
0: Tibi ba musta ya ise Tanzania.
1: Obuli.
0: Ya ise Tanzania.
1: Hibita anobi okomo tuwa inesumira, tunde sumira
0: abize. Antigo, hizo kupabia wamanya.
1: Hey,
2: gawali ezinga. Eyige badis sagala ngala mudde. Nyimirwa ku sembozi esensonga. Monday to Friday. Tenda munya

0: ìtàn bọ́ọ̀lì náà ṣàmàdà.
1: Àtúnpè ìtàn.
0: Dámà Túnjẹ́.
1: Àtúnpè ìtàn.
0: Àjọní Tòyẹ́yẹ.
1: Àtúnpè ìtàn.
2: Okay, ede chikazizo ziribiri zoka zezileyo tubera atenga tugenda msawa ya fe iyo kubiri olim program endevi ramu zamira ateta wira wira tuto mlade sanere bank au bank eye bank yoka eri wakururu wamu na Uganda ate eyagala kula bango progressinga eyagala kula bango gena maso eyagala kula bango limusanyufu eyagala kula nga wenyu miriza mchino choli bajita sanere bank our bank okuwandisa kubyalo kugenda maso mugende banake mugende baba wandike tulonda abero si tujeko betukoye tutekeko betwagala okay bomba muchamwagala wa lc mumulekeko nemba mbage emyaka jiri abadaza nye mukumbi muli atugambe bagenda batubuza ako bwe baba nga abade basumba kano ke kasera genda we wandise atete mwe wandise tali wa mwe bantu mwe mulina akanyanya osula jindi bwe wandisiza jindi bwe wandisiza jobera joma nyinti jolondera ndosa chije kukola bulungi temututabula tabula mukasera ko kulonda abo kuchalo tubamanyi tukutunulira face delivery new atena wo gana ngendi wa wano atemutubira bululu bandaye batubye ekimala he tukole kitufu mu budde obutufu oli kukuluza ya magezi ensulo y'omuziki nebye mizanyo.
3: Mchisera chine chevija guzubi na kuyenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwa la mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomunga lunga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkaru. Ulabi ogula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wabi kujukubye na kwenkuru. Beda bulinda lady haba fede. Wewala masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kuataku account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecha chonacho bawe kenge dengo kube simu. Obu kuita mu message ku noti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary banka banka ya fe. Centenary banka. Edunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukira la kumilioni kumye za Uganda.
4: Twaifuze sawi ndala. Time check. Esawa siwe sitano. Esawa kumaja. Time check ya kutusu wako.
3: Bela musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
5: Ndabiwamu, Samira,
4: Ndabiwamu,

Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo. Matayo omutwe ogw'omwenda, olunyiriri olwa 12 okukoma ku lwakumi omunaana. Budde buli baaleeta Yesu omuntu tasiru ng'alimu Sitaani. Bwe yagoba Sitaani, tasiru n'ayogera. Abantu ne beewuunya ne bagamba nti, tekirabika nga kityo mu Isirayiri. Abafalisaayo bo ne bagamba nti, amasitaani agoba ku ba Beelizebubu, omukulu w'amasitaani. Awo Yesu n'agenda ng'alambula ebibuga byonna n'ebyalo, ng'ayigiriza mu sinagoga zaabwe, era ng'alangirira evanjiri y'obwakabaka. Era ng'awonya buli buyongobevu na buli bulwadde bwonna. Naye bwe yalaba abantu enkumu ne bamukwasa ekisa, kuba baali bakabiriddwa nga bagalanidde ng'endiga ezitaliiko musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti, wamma ggwe ebikungulwa bingi naye abakunguzi be batono. Musabe nno nannyini bikungulwa asindike abakozi mu bikungulwa bye.

Ayi mukama otujjuzizza n'ebirabo ebyenkanawano tukwegayiridde tuwe tufunenga ebirabo omuva okulokoka nga situta kukutenda tukikusaba matita mu Kristu mukama waffe omukama abe nammwe Katonda omuyinza wa buli kantu kaakiri ne mwaha nomwoyo mutuukirivu abawe omukisa

0: abantu balanga bye bakola.
1: Anti bakastoma bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752 897 6 8 oba plus 256 2 9 9 2 8 4 2 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
2: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute e Gaba, abasangibwa bonga mu Trading Center ku kiddekawuka okulira na St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lyerimu ku ago eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakongola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary. Balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba, kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku noti 772 437 1 noti 9 oba ku noti 754 727 8.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kaakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabiri emu hash weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5, genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Kenda mwenye katonye senya fama Radio Sapiensia Mkuruza ya magezi Ensuriyo muziki Nebye mzanyo.
5: Kenda mwenye katonye senya fama Radio Sapiensia Mkuruza ya magezi ensuriyo muziki Nebye mzanyo. 12 Azizi na zesu Gadiyo kubanga tuingira msawa 11 Iza kongeza koluna kuluwa lino Kili zanso kemukutegeza kubanga fawa Shamai Natural Products Baono wadja njabe ndwa deziri tuzoka Ninga wadja njaba bako esegagali ya butonde Baono fawa na Shamai Natural Products Wadja njabe ndwa domuli alusazi gano gabira mawaga muluto deni bajanjaba hania ni bajanjaba nensonga ezitawanya abafumbo banafa na bashomai na cho products bagantie na kuzina prostate fuse prostate nabo chibaganti no kuwe no mwami nga prostate kufukide kizibo yangu basobola okuba nti no bakwata mujja kuba nti no teri ladala yuki ya prostate abasajja bakabe bajina abachala temuina prostate ninga prostate no gilandi eno irinanyi akawago akamanyidwa nga blada then ne urethra ne mukama katonda yatonda prostate eno ngituke kisire munongi nitandika okuba nti nezimba katika stage zimba notajijanjaba oboyolekedde okuba nti nofuna prostate cancer ate ye prostate cancer bakwata notamujanjaba oboyolekedde okufa katiba naffe bana bashamai ya Natural Products baga mantine nsonga mpitirivu nnyo ezibirako prostate yokuba nti nezimba ensonga esokera delanga yesinga obukulu baga ntino basajja kweza nyikiriza bagamba muve ku muzogo kweza nyikiriza kiriza muve ku muzogo okwenye nyogera yoko mukweza nyikizo mkuru wabako chalinda kati watachifuna nga tandiko zimba bwati nga sekoko na bwachitio banafe wana bashamai Natural Products baga antino omzogo okwenye nyikiriza mugwe walide dada baga antino nenguli ya itiride nemele li musukali umunji ne miaka kasotu kam yaka satu mwetano inokubanga wefa ako otherwise kasotu kam yaka ejo prostate yon ya itandiko kukuma antino egazi wampola mpola kati banafe bashamai Natural Products baga amba nti obonero bungi nnyo obukutuuka ko ngombiri gukutegeeza nti no prostate ye egaziye banange tutandika okubanga tuwuliriza emmiri kyegitugamba abashamai Natural Products baga nti n'omu ku bubonero kwotegerera nti prostate yo oba akatungulo katandisa okuba nti no kagaziwa kwe kutandika okufuyisa buli kaseera naddala obudde obw'ekiro omusolo okujja nga bagwesiba okubanga tukyasobola kufuyisa wala w'oyimiridde wennyini w'ofuyisa tyotandika n'okuba nti nongo otagala mu kisaawe owulidde otuuka okusamba omupiira no tagala bakuwa pasu linya kumsota obulidde bakuwa penalty temuli kipa n'ogukuba ebbali n'ogalengera ono fala kakati n'ekirala bagamba banafa bashamaye nti kasita prostate yetandika okugaziwa otuuka ekisiiro nga tukyosobola okusituka olina bwakugamba nti nosituka tutambule nga peperere pe tosobola kusituka olina ga situka nkuyiteko nga tukyasobola kati banafa bashamaye Natural Products baga nti nongo oli mu mbeera ng'eno Ati wali nsonga aluwacho gena maso nokuba ntino wela likirira bakulete de MPK bazita Dico Prostate Capsule. Kati MPK zine zimanyidwa nga Dico Prostate Capsule dozi ya mitwalo musanvu n'ekitundu joka ni kati MPK zino singo birango zikozeseza ngo ina prostate cancer ebya ddala agenda kuona chokati bozikozesa nga tulina prostate cancer abatajja kukwata bozikozesa nga prostate yegaziye egenda kudda mu normal size ni bozikozesa nga tena gaziwa eba tejja gaziwa nga ntino dozi eri ku mitwalo musanvu n'ekitundu baga ntino mwami nge kwa soyo ntono jangu bakwate mu nga bakozesa eddagala lya butonde ogenda kuba ntino hotelero okomewe waka baga ntino checho nyini mwakomyewo tuwangala mu kisawe olinga ka Canada nga moloko ikakutekwa jangu abirenge bakuwa ka 60 minutes doze obirengo wangalira ddala baga ntino mchiala ngoli yeyo ngotawanyizwa zuti ayo inebizimba munabana ofuna obulumi ngoli munsongo zibikine seke nebiringa ebyo baga ntino jangu abirenga bakujja nje bidagala wiriri ninga lya butonde ojja kuba ntino otelerira ddala olina alusazi ochwa ntino agoma bwa gamuluboto yochwa ntino alusazi zino bolawo kuzijanjaba azifuka mukokolo wo muluboto ochwa ntino alusazi zizikubira ko kuba ntino ofuna gas muluboto ekiketo kamunguluza nebiringa ebyo kati banafa bashamai ya nacho products baga ntino alusazi bajja njaba erojja kuba ntino otelerira ddala ninga bazijjanja bango bakose eddagala ya butonde na wahani ya teweda likirira baga ntino eddagala weli neba ntino bakulongoza ko gwe jangu bagenda kubanga bakolako munaku satu gwa wahani ya ogenda kubanga otanso kuba ntino ofune njabulo ninga bantu mwe kutegeza gwa ina hani ya tuwito gemi twalo etano joka obelengo ofuna fruldo zaliye wala tusobola kuba ntino tukolira delivery eddagala tuli kutusa ko ninga uwo yagadde okujja kudwalira lya petuli yawo mundeba mumbawa wali okakalina ya bulonji nyo bakaita magoba kompleksi katika kalina kano atuli kumwalira ogusokera ddala room number esokera ddala ninga okumanya ebisingawo kubira omusawo ku note musanvu note nya nsanvu mubiri kumi na musanvu kinana mukaaga ngambye note musanvu note nya nsanvu mubiri kumi na musanvu kinana mukaaga oba note musanvu munana mukaaga kinana munya note note abiri musanvu babayita bashamai ya nacho products
4: kyenda munya katonyesa nya fama radio sapiencia inkuruza ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo
5: chenye munya katonyeza nya fama radio sapiencia inkuruza magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo ziri musanvu zizo zesigaddeyo ngokubanga tuingira musawa ekumi n'emu ezakaongeza kuluna ku olwaleero wana wasinza okubira ngoli zatuga ntino webali nnyo okubanga otaddeko enkuruza magazi webali nnyo okuba ntino ogenda maaso n'okubira ngoli za program bagiyita the world today ensinga bweyimiridde webali nnyo okuba ntino ogenda maaso n'okuba ngaowuliriza webali nnyo okuba ntino otaddeko radio sapiencia atugenda kubeera nga tugendako mu ggwanga baliyita lya Iran tugenda kubeera nga tulaba engeri Ayatollah Ali Hussein Khamenei enteekateeka ogena maso nokubanga bamuzika awajiza tugenda okubanga twetegereza ejjo babadde bamukungu bagira muziki tugumanyiddwa nga Grand Mosala kati olunaku olwaleero bali mu kibuga ekimanyiddwa nga Koma ejjo tugenda okubeera nga twolekera dachi kantono nnyo okuva kati tulabe ekigena maso mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Koma ejjo bagenda okubanga bamukungu bagira olunaku olwaleero olunaku lwakuna agenda kubeera nga azikibwa so katono nnyo katubeere nga twolekera oh lindako nga tetunnagenda Irani linda bamulese
4: kyenda munya katonyesa nya fama radio sapiencia inkuruza ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo
5: kyenda munya katonyesa nya fama radio sapiencia inkuruza magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo kakati nga tetuna gena mugwanga lya Iran nga tetuna bakubanga tolekere gwanga erimanyiddwa nga lya Iran munja tetika inkuruza magazi okuva ku makya yanange gunagwa guno okuva ku makya mawulire gayitingana nti essaawa yonna olunaku olwaleero nti yali omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga the right honorable Anita Anita Among Magogo nti agenda kuleetebwa mu kkooti ewulira egy'obukenuzi naye kiringize ku wano waliwo nabadde ngamba bamuliisi tebannaba naye ng'okuva ku makya amaaso gali mu kkooti batugamba nti essaawa yonna okuva kati the right honorable Anita Anita Mongo mbu agenda kubanga aletebwa mu kkooti mbadde ndabi wano mbadde mmanyi bamulese ninga essaawa yonna batugamba nti agenda kubanga aletebwa mu kkooti baga nti nno banoonya ntambula emukime ewuwe nti kati yo emutwala eruzira yowe eri naye emukime ewuwe mbu gye banoonya olunaku lwabadde lwajjo Nungi atatika inkluza magezi. Amuli inigata andiko kuyitingana. Nti failo ya the right honorable. Anita Anita Among. Mbu ya wede ngambi mbu ya wede da. Nti wali uze ntambula. Emuleta kukoti. Ye mujia waku mtu wala kubishi. Mbu weli. Ninga juki lantino banywanyibe. Baba dako lagana na ye. Baba dako lagana na bo. Bona. Bali kumere. Ntufakti iliwa tademo kusaba kwa abwe. Babirenga batebwe kakaluka koti. Nini baga bajaba ulizo luvanyuma omwogezi wa parliament omukulu Chris Obore oyo aliko mazi omukulu Daniel Adiro director human resource aliko mazi Leonard Okema executive secretary aliko beach Eluzira Rajab Kaya Semalulu principal research officer aliko beach Emmanuel Emron Okwi principal protocol officer aliko beach Vincent Otebata, Capacity Development Officer, na yali Luzida. Banobo na, bafunani wakua kupula nkanya nsimbi. Mfuti bonna wamu, baga mbo kuwanti wabula nkanya obu umbi. Abiri mumu sanvu, obu umbi. Nyinga juki abulika umbi, kalimu obu kadelu kumi. Kakati urunoku uruwalilo, banoba nyuanyi, aba the right honorable Anita Anita Mongo, bako meze duwa umu koti, babwe ne basaba, babirenga bate buka kakaluka koti. Na hiyo nsonga za wezichi ya gina mausu nukuma nga ziulirizibwa na inga bazi duwa yoku mele. Kakati, umubaka wa parlamento wa Kilak South, bamita Gilbert Olanya, agambie, nti bano bakuri sobole, bano ba Vincent Otebata, bano bonabe bakwata, abali banywanyi ba the right honorable Anita Anita Mongo. Gilbert Olanya agambie, mbade ku parlamento kumala miaka 15, bano bakwati debwelele. Bano tibayina buzibu, tibano bakuli sobole bani, nti tibayina buzibu, nti sente zonaze baba funana. Gilbert Olanya agambye, the right honorable, Aneti, Anita, Amongo, nti yazezibika. Have you gede? Haiba nebo mchalo na wakuda kwa sipika, Uganda ba deja kalira. Agambye bano bakuli sobole, akaunti zaabwe, kwe kwa itango mnyago, nti onuruku wa yalimu nini nyo? Nga bagamba bugambi kwa kaunti yo kuzeko sente weziti zijeko zimpe nti nga bantu beti kasente ku parliament nga bali nga beti sekuti ya zaka sasiro nga bora babana bana beti kobu chupa numulaba nga itawo nti ku parliament ngolaba mkozi wa parliament akute chisawo nga bana bobu chupa na yenga chijude sente agambi ba nubo na Gilbert Olanya tekulino umu ya basente nti na yomu chalono Gilbert ya vyogede mzafalu temunteka mbintu vya mwe Gilbert Olanya tutegezeza nti omuchalo nunga bwafuna omunyago nga tayagala zigende kwa akaunti ye nti ngaisa kwa akaunti z'abano Hawaii kuzeko bilioni kuzeko buwumbi munana zijeyo ziteke mukutiyo zindetere kyogenda okulaba omukozi akuyita kono ogukutiyo akuto ogukutiyo nga gujudde sente tinga bazitwalira muchalo oyo akaye bano bavunana bwerere Tivoyina musango. Buwa gambie. Jukira. Chris Obole. Agambo kwanti ya bula nkanya obu umbi butano. Mubu kadiviri ya tano mbo satu. Daniel Adiro. Director Human Resource. Ya agambo kwanti na ya bula nkanya obu umbi kumina wana. Obu kadiru kaga muenda. Leonard Okema. Executive Secretary in the Office of the Speaker. Ya agambo kwanti na ya bula nkanya obu umbi busatu. Obu kadivina chinana muenda. Rajab Kaya Semalulu. Principal Research Officer. Agambo kwanti na ya bula nkanya obu umbi uviri. Obu kadiru kumi nsambu. Bulika umbi kalimu obu kadiru kumi. Emmanuel Emron Okwi. Principal Protocol Officer. Ya agambo kwanti na ya bula nkanya aka umbi kamu. Mubu kadiru kumi mbutano. Vincent Otebata, Capacity Development Officer, ya gambo kuwa antini ya bula nkanya obu umbi butano, obu kade vividi atano mbo sato, Stella Itute, ya gambo kuwa antini ya bula nkanya obu kade, nsambu mbutano. Kakati, Gilbert Olanya agambye, ezuzu nazi bateka kubano, zari zono, nti ya ino vunaniwa, ne kiraka, kuba kiraka sente zona, ya accounting officer, sente zona zifuluma, ya zikiriza, agamba bana, babiri, babi, Agambi Anita Gilbert Olanya hakeva nange Anita Mongo mubi Anita
0: The former speaker, if she was to be...
5: Linda Kovulango, what was the kanzi jotubulide na enzi sivili mnitivili.
3: Mchisera chine chevija guzubi na kuyenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simuye yomunga longa weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe ulo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozisasule mumyeze sa wewala kutambula na insimbi enkalu ulabiyo ugula nga weye misa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabi kujukubye na kwenkuru beda buli indarevi haba fede wewala masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakatikolo kuwa bakwecha chonacho baweke ngedengo kube simu obo kuitamu message kunoti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Centenary Banka banka ya fe Centenary Banka edunga misiba banka enkuru ya Uganda. Sende za wa customer ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutu kila dela kumilioni kumye za Uganda.
6: Tuweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siweze kumineemu. Esowe guro. Time check kutusi wako.
3: Bela msigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
7: Manya nzeru cha mzifrank. Nimizade watch social parents primary school. Napinye sitanyu nga MTN banku evidenti. Pangu de school fees. Na social bi wakanya. Nebe narabibe nagize. Nesokana nina namba jivako seza. Watu ujuga mandi tepewa laba feri jivati sindika. Aine basa wa sumi watch social parents na mkuvide simu. Ninyonge lukaka santi wa biadala.
8: Choche nyini, mwangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gali no mukiso kuangula vani, kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees ku momo.
9: Eno ye radio cheche nda munyaka tonyise nyafama.
10: Radio ya Kelezia.

Ibanga erya Iran ntwagala okulaba emikolo egy'okukungubagira Ayatollah Ali Hussein Khamenei gituusewa. Omulangira ategeka enkuluza amagezi emikolo egy'okukungubagira era omukulembeze wa Iran owokuntiko Ayatollah Ali Hussein Saidi Khamenei n'okutuusa kati gikyagenda maaso nga bugolo era nga gyakufundikirwa ku lunaku olwokuna zinaku z'omwezi zigenda kubeera mwenda. Omukulu ono lwagenda okuba nti no yeebakira eringi bamuyiweko obutonotono ng'emikono giwaniridde ebisambi nga atambuza mugongo ng'akaato ng'ennyindo zirembeka mukoka. Omulungi atateka enkuluza amagezi omugenzi Ayatollah Ali Hussein Saidi Khamenei agenda kuziikibwa ku kyalo kwazaalibwa kwennyini bakiyita Mashhadi. Era ekibuga kino kimanyiddwa nga Mashhad gyagenda okuba ng'aziikibwa gyazaalibwa ky'ekibuga ekyokubiri ku bibuga ebisingamu abantu abangi mu ggwanga erya Iran. Ekibuga kino Mashhad Ayatollah Ali Hussein Khamenei gyagenda okuziikibwa kiri mayiro 46 okuva mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Tehran ng'oyise ebuvanjuba kiri wala mayiro nga 46 naye ng'oyise ebuvanjuba. Emikolo egy'okumukungubagira nga bwe nzize nkutegeeza gyatandika ku lunaku lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Ku olwo omubiri gwa Ayatollah Ali Hussein Saidi Khamenei gwaleetebwa mu muzikiti. Omuzikiti guno nagukugamba baguyita Imam Khomeini Mosara Mosque. Omuzikiti guno guli mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Tehran era abakungubazi gye bajja mu bungi ne babeera nti ne bamukubako eriiso evvannyuma era eno yamalayo ennaku zaali 3 okati olunaku olwajja ku Mande. Omulambo gwa Ayatollah Ali Hussein Saidi Khamenei baguyisiza ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Tehran. Baguyisizaako ku luguudo olumu ku zisinga okubeera bize baluyita Damavand Street. Bamuyisiza okwo ku mulambo ne baguyisaako ng'abantu bakaaba bawanika bendera emyufu ne bendera y'eggwanga. Then bwe baguggye ku luguudo luno olumanyiddwa nga Damavand Street ne baguzza ku Emuko Street endala esinga okubeera bize bagiyita Enclab Street. Then oluvannyuma ne badda ku Azad Street ne Shahid Lashkari Expressway nga baguyisaako omulambo ng'abantu bangi nga bwe nakutegeeza olunaku olwajjo bataddewo n'ebimotoka ebimansira kutuzi abantu nga bibamansiramu kutuzi zo tonotono okusobola okuba nti nno baweweera. So kaakati lunaku olwaleero awo mbadde nkulaga okuva ku ngubagale kwatandika mbadde ntema mpangi tubeere nga tutuuka ku kiriwo olunaku olwaliro naku z'omwezi 7 omwezi gwa 7 omwaka 2026 kati olunaku olwaliro omubiri gw'omugenzi Ayatollah Ali Hussein Saidi Khamenei gutwaliddwa mu kibuga Qom ne bano ab'omu kibuga kino babeere nga bamukubako eriiso evvannyuma ssaako n'okumusaalira. Ekibuga kino ekimanyiddwa nga Qom ky'ekibuga ekikwata ekifo eky'omusanvu mu bibuga ebisinga obunene mu ggwanga erya Iran. It is the 7th largest city in Iran. Ekibuga kikwata kifo kya 7 mu bibuga ebisinga obunene. Kakati ekibuga kino kiri mayiro nga 87 okuva mu kibuga ekikulu Tehran. Kati omugenzi Ayatollah Ali Hussein Saidi Khamenei tukimanyi nti yabadde muyisiraamu omushiya nkulaga lwaki bamututeeno. Buli kibuga kye bamutwalamu waliwo ensonga. Kati ekibuga kino ekimanyiddwa nga Qom yeeno ensonga lwaki bamututteyoko. Omusajja ono omugenzi Ayatollah Ali Hussein Saidi Khamenei abadde musajja omuyisiraamu omushiya. Kakati kino kyekimu ku bibuga abayisiraamu abashiya bye batwala okubanga byebisinga okubeera ebitukuvu, one of the holiest cities okusinza ku bayisiraamu abashiya. In fact mwaka gumu bwe guti ekibuga kino ekimanyiddwa nga Qom ewali omulambo gwa Ayatollah ku ssaawa eno kifuna abalamazi obukadde 20 mu mwaka gumu. Naye okuva e Tehran omubiri gwa Ayatollah gwatwaliddwa mu nnyonyo gutwale Qom bagutadde mu nnyonyi ekika kya Namunkanga ye yagwetise ne gutwala mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Qom. Kati oluvannyuma omulambo ogwa Ayatollah Ali Hussein Khamenei n'ejja ab'oluganda lwe nakugamba bagitambulizaamu n'ejja ab'oluganda lwe bana be baamutta nabo omulina akazzukulu bambi akali ak'omwaka ogumu gwokka ako kakofini akatono ke mulaba kamuzzukulu mwaka gumu gwokka owulidde. So kakati emirambo gino bwe gyatuusiddwa mu kibuga kino ne bagiteeka ku kitraka. Kitraka nekitandika okubanga kigivuga nga gyolekera ekibangiriza ekimanyiddwa nga Azad Square
eno wabaddeyo kubasalira mu Azadi Square, wabaddeyo gena maso nokuba nga abasalira kakati eno namunji w'omuntu yeye ku ngodo mu kibuga kimanyiddwa nga Com, n'abantu babadde bangi nnyo nakati bakyali bangi nnyo era abantu bano bonna bambadde black, bakutte bendera ya Iran then bakwata ne bendera myufu. Bendera ya myufu era gateruna gwa ninga kusawa eno omuli gwa mugenzi gutwaliddwa mu muzikiti baguyita Jamakrani Mosque, bagenda maso n'okubanga bamusalira. Abayisiraamu abashiya bakkiriza nti omuzikiti guno ogumanyiddwa nga Jamakrani Mosque gwa kitiibwa nnyo kuba imamu w'abashiya ow'ekkumi n'ababiri ayitibwa Mahdi yasalirako omuzikiti guno. So kakati olunaku olw'enkya omubiri gwa Ayatollah Ali Hussein Sayyid Khamenei gugenda kutwalibwa mu ggwanga erya Iraq, bagenda gutwala mu bibuga bibiri, bagenda gusookesa mu kibuga ekimanyiddwa nga Najaf, then bagutwala ne mu kibuga ekimanyiddwa nga Kabla. Enkya nja kubuli lwaki bagitutte eno, lwaki gino emirambo bagitutte mu ggwanga erya Iraq? Ofkosi abashiya be basabye mushiya munnaffe mulete naffe tumusibule, nja kwongera okulambululawo enkya then ku lunaku olwokuna kwe kwosenkya mwenda omwezi gwa musanvu omwaka 2026 Ayatollah Ali Hussein Sayyid Khamenei lwagenda okubanga azikibwa. Ningi mikulu gyonna egigenda maaso ku ssaawa eno okuva ku ngubagale kwatandise omukulembeze ow'oku ntikko omujja Mujtaba Khamenei tannalabikako, ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Katono nnyo njagala nkutwaleko mu muzikiti guno ogumanyiddwa nga Jamakrani mu kibuga Koma olire kiriyo Kamene byawulira biri mu muzikiti ogumanyiddwa nga Jamakrani mu kibuga kimanyi asalira ebimu ku bigenda maaso mu kibuga ekimanyiddwa nga Com mu muzikiti baguyita Jamakrani basalira Ayatollah.

0: ekiseera eky'okubajjukizanga biki ebiri mu ggwanga. Bwe kirina okuba erina okubajjukizanga biki ebiri mu ggwanga. Kati URA ejja okubajjukiza naye bajjukiza omusolo ogusasula otya? Naye kati yes, kati ono trade yayita ne URA abasomese n'emisolo. Yandibadde ayita URA ebasomese miki emisolo abasubuzi baayo. Naye yono Ministry of Trade erina okuba nga yongazi ebakubira ekifaananyi kyonna. Mu embokusiza ku nteekateeka y'eggwanga lino tusuubira okukola ebintu bwe biti ne bwe biti. Bw'oba oli musubuzi ng'oli mu kitundu bwe kiti, tusuubira okukola oluguudo ebbuku. Kati abasubuzi abali ebbuku tusuubira bw'oba oyagagaziya bizinensi yo olina okubanga kati bw'otandika okuzimba oluguudo naawe otandika okuzimba ekkolero. Bitambulire ku ki? Kumu. Ekkolero lino litandika okufulumya products ng'ekkubo lyonna likoze eki? Liwedde. Olwo omusubuzi womukola ki? Omuteekateeka. Naye ate omuteeseteese nti ow'amazzi gwe kati tandika nga ffe tetunnaba. Kubanga abagenda okukolera ku kkubo eryo balina okunywa ki? Amazzi. Okwo kwe kwagaliza abasuubuzi bo. Naye oba tobaagaliza nga tobateeseteese naye gwe mutuufu omusolo ogenda gujja wa? Gwe nteekateeka kubanga olina ky'onkola ki? Ky'onjagalamu. Nkwata bulungi ng'omwana gw'olera. Kubanga omwana ono bw'anaakula okimanyi yagenda okulabirira mu bukadde bwo. Kati gwe muteeketeeke omwana ono asobole okweyimirizaawo akulabirire. Naye bw'ona ogamba nti ngenda mupampalinga gw'omuggyengako bujja omuwenga buwi byakulya naye nga tomugamba ebyokulya bino bivaawa. Tina mu bukulu bwe agenda kukubonyaabonya ne bizinesi zino bwe zirina okuba. Era oba togirabiridde togiteeseteese gw'ayagala ogiggyamu omusolo ekyamazima togenda kugujjangamu. Kyovala bizinesi zaffe tugamba they don't survive the third birthday. Kubanga mweke nyina balina otuteekateeka. Nyinza okuwa ekyokulabirako nga waliwo bizinesi ze ababbi ne bazibba ne bazizibukula. Yabadde n'edduuka ne bamubba. Abadde mobile money bamukoze ki? Bamubbye. Naye jjukira abadde asasula emisolo gye buki? Bulungi. URA nga temubanja. Afailinga returns ze bulungi. Naye ate URA bw'efuna ekizibu ate mulaga nti emuweza message z'omubanja. Alipooti nze ne polisi gunda agiyina reference number eraga banzibe kino ne kino ne kino. URA erina okulabirira abagiwa emisolo nga ebajja mu buzibu. Ekyo URA tesobola na kuvaayo kigamba nti kekisomesa abantu. Kubanga emanyi ejja kuba teyeekubyemu ki? Yeekubye gye naye nga evunaanyizibwa okulabirira abagiwa omusolo bw'oba nga bali mu buzibu ne URA evunaanyizibwa. Erivaayo ddi negamba bannayuganda buli amanyi nti akoseddwa mu kino waakiri kajje tuteese nti luli wampanga obukadde kikumi nga bw'okola ki bw'ofayiringa naye essaawa zino nga oli mu ntega bw'eti tokyasobola na kumpa bukadde buwera asatu. Waakiri kankukenderezeko ku kino kubanga balina engeri ennyingi gye basobola okukukwasizaako. Kankukenderezeko ku musolo gw'owa oba kankweyo ka taxi holiday ka myaka ebiri. Emyaka gino ebiri ezandibadde returns zompa ozizze mu ki? Mu bizinensi. Awo ye URA ekwatidde ku basuubuzi naye buli w'otalumirirwa munno gw'olowooza agenda kuwanga kwa kamente gy'otawadde bisagazi ojjeyo bujja naye gwe tokola ki? Toteekayo.
1: Mwami Jjunju webale kweleza nze natuume Farida zaate mwansinzidde wano erungujja. Kakati Mwami Jjunju ku sente ya PDM eyo nze juzi bannonda neewaffe okubeera chairperson wa vetting committee PDM Lungujja Sacco. Naye nze munaye Mwami Jjunju ewaffe muluka gwe Lungujja tuli ebyalo kkumi. Naye ffe ewaffe abantu basomesebwa si kyangu nnyo omuntu kukwata sente n'ozimwa nga tolina kintu na kimu kyewali omugambi. Ezo sente zibeerako ba supervisors. Kizibu nnyo omuntu okubeera ne bamuwa sente ng'oli tamanyi na w'abeera banaenandibadde nedda tekisoboka. Abantu balambulwa abantu ne balaba bye bakola bano ba midaala bano ba bumba bwa mberenge ebintu ng'ebyo bano bakyala batunda manda midaala era balambulwa n'okusomesebwa kubaawo. Abakyala basoma n'abaami ababaamu ne basoma ne balyoka baweebwa ssente ya gavumenti. Mpozi ne ku kintu omukyala mulamata kyagambye eky'abantu abasenguka Abasenguka basenguka necho ino kumanya au mtu waba mumutima gwendo uza mubi kubango mtu ni waba wachalo.

0: Chende mwenye katanyeza nyafama redi ya sapiense nkuluze ya magezi. Ensuwe mziki nebe mizanyo auliriza njagalo kubuza konti osibie otiano. Uluwa lero lunakulu wakubiri. Esawa kweziwe ranya ezechiro. Tuba tugenza mprogramu ya fe ama yungu gubufumbo. Tufuniramu obubaka. Obuo kwe tunolamu. Engeri jetu tambula mumaka. Engeri jetu eisa mumaka. Engeri jetu ekumakumamu. Yeba nai. Amakaga fe galimwe dini. Yeba nangi. Amakaga fe tutambula tutia. Tuba ne Holy Cross Family Ministries. Eyagala tubere mumaka. Nga fene tuuliziganya bulungi empuliziganya kikulu nnyo ate nga twagalana. Empuliziganya bwebaawo tuba twagalana. Ate baagala tubeere nga twekubiriza tusome essaala, tweteeke mu ssaala, twegayirire omutonzi. Yenno bwe tuba nga tuyisa erinnya ffe biikira Maria, ate ekyo kikulu nnyo nnyini ddala. Awo nno Holy Cross Family Ministries esangibwa wano Nsambya. Tuli wano kwa ekereziye yensambya butuukawo ne bw'ogamba obugambi ekigambo Holy Cross bajja kulaga ofiisi za Fezili ku Hanlon Gardens wennyini wajja okutusanga. Era jangu otwebuzeeko ekyo kyonna ekyetaagisa. Waliwo akusumbuwa mu maka, ku maka, takalyo, ebiringa ebyo byonna tusobola okuyambako okulaba nti obeerawo mateeka ate nokuwa magezi agaddeeri ekereziya. So abazadde mu kiseera kino mulina abaana bakomyewo mu mpummula, musobola okujjako ku Holy Cross Family Ministries ne mwebuuza tukoze tutya, tutambudde tutya n'abaana mu mpummula zino, ate ne musobola okuweebwa amagezi anti gakuweebwa munno munnange. Tetusobola kwewalawala bannaffe kutuwa magezi. Nze Ssebulime Gideon Peter muzukulu wa Mbazira, leero tugenda kutambula ne munnaddiini ye Sister Nababi wa kibiina kyaba Immaculate Heart of Mary Paratrix abeggogonya ng'atuwa obubaka obutubuulirira. Agenda tuwa mu Lungereza ate ne mu Luganda, kubanga obubaka buno butuyamba tukumaakuma ng'abazadde tutambudde tutya n'abaana tutambudde tutya ng'abantu abakulu tutambudde tutya, kyokka ng'ekigambo kya Katonda kituyambyeko okutukumaakuma. Olwaleero we tugenda okutambulira awo naye nga twebaza nnyo Holy Cross Family Ministries, ekyo ekitongole kyaffe kino ekyekereziya Katolika kitunuulidde nnyo amaka gano obufumbo bwaffe bubeerewo. Mwami Ojambo Christopher nkubuuzizaako nnyo, ate gwe ssaabafumbo w'Ensambya. Njagala okubuuza ku mukyala Betty Mukisa, njagala okubuuza ku Father John Baptist Nsubuga, njagala okubuuza ku Mumbejja Angela Ndagire, mwenna n'abaweereza mwenna mu Holy Cross Family Ministries, njagala okubuuza ku Father Dennis. Father Dennis Lule, webale nnyo webalire ddala byonna byetukolera, ate naddala aba Radio Sapiens otukulembera ne mmisa buli lwakutaano wano. Webale nnyo webalire ddala Mukama waffe. Katika nyaniriza Sister atutambuze mu nteekateeka eyo, nsaba ffenna tukunkumula amatu gaffe tumuwulirize ate tusse mu nkola, tugezeeko ebyo bye batubuulira bannange byakutuyamba kubanga tutambula bulungi. Kale mbaagaliza okuwuliriza okulungi olwaleero.
1: Balamusizza mwenna. Amannya agange nze Sister Maria Teresa Nababi, ng'ali mu kibiina eky'omutima omutukuvu oganya Febiikira Maria omuddaabiriza eggogonya. Nzize wano olw'okubeera ekitongole ekitabaganya bannaddiini mu Uganda, Association of Religious in Uganda, ekimanyiddwa nga ALU. Nga nzize okwogera ku buweereza bwaffe obwa Pastor Care eri abakadde baffe abakuze mu myaka mu bufunze Pastor Care to the Elderly. Pastor Care kye ki? Pastor Care y'engeri y'okubudaabudamu n'okulabirira abalwadde oba abantu abali mu bwetaavu bw'okuyambibwa mu mbeera zaabwe eza bulijjo ez'omwoyo n'ez'omubiri. Yakobo omutuukirivu omutwe ogw'okutaano olunyiriri lw'13 okutuuka ku lw'15 atukubiriza okusabira abalwadde ate era n'okusanyukirako abali mu ssanyu. Awo nno obuvunaanyizibwa bwaffe kubudaabuda bannaffe abalumizibwa mu mbeera zonna ate era nga butujagulizaako abali mu ssanyu. Otegeera otya embeera omuntu gy'ayitamu nga Pastor Care osobole okumubudaabuda obulungi oba okutambula naye naddala bajjajjaffe abagenderedde mu myaka. Okusookera ddala Pastor Keya eyawukanako ne counseling wadde enjawulo ntono. Pastor Keya wonna we nkusanga nsobola okukolerawo, ntandikirawo butereevu omulimu gwange, naye ate counseling oba kansala asooka okutereeza akafo akalungi w'anaabeera n'alyoka atandika omulimu gwe. N'akola omulimu gwe naye Pastor Keya wonna w'osanga ntandikirawo. Ekikulu kukuuma byama by'oyo gw'obudaabuda asigaze ekitiibwa kye ate era azibeere mu ddembe. Okusookera ddala okubudaabuda obulungi omuntu mu mboozi gye tuba tunyumya. Noonyaamu ebintu ebikulu bisatu ebinannyamba okumubudaabuda obulungi naye ate era ne bimuyamba naye okusobola okutuuka ku kyeyeetaaga Omukama ng'atuyambye ffenna babiri. Ebyetaago ekisooka the needs z'omuntu bye byetaago bye bye ntegeeza wano. Ekyokubiri hopes ze by'asuubira. Ekyokusatu resources gye binaava. Kasita mmanyi ebintu bino ebisatu omulimu kujja kunnyanguyira okutambula obulungi n'oyo gwe mbudaabuda oba gwe mpuliriza mu buzibu bw'alimu oba mu ssanyu. Pastor Keya mulimu ebigambo bibiri mu kigambo kimu. Pastor Keya butume bwe tutuusa ku bantu ate Keya kulabirira. Bwe tugatta wamu ebigambo bino Pastor Keya ku lwange kitegeeza obutume bwe tutuusa ku bantu nga tulabirira omuntu omulamba omwoyo n'omubiri kye tuyita holistic care. Okubeera mu bulamu obweyagaza nga tukozesa omutima omuzadde omusaasizi okusinziira ku byetaago bya buli omu gwemasisinkanye eby'omwoyo n'omubiri ate naddala bajjajja abakaddiye. Okugeza kati ng'abajjanjaba abakadde abasinga obungi balina obulwadde obw'okwerabira. Abakadde bentegeeza y'abakadde abasinga obungi bafuna obulwadde obw'okwerabira kibayita dimensiya. Omukadde bw'aba alina ky'ayagala tajja kuweera, ayinza n'okutema omulanga nga tafunye ky'ayagala. Okugeza omukadde ayinza okuzuukuka ekiro n'atambula mu matumbi budde, abamu babayita basezi naye ate mwattu nga bulwadde bwe bumutawaanya si busezi. Bw'omubuuza nti olagawa ayinza okukuddamu nti sinnalya mmere, enjala ennuma ate nga yalidde ne banne. Kati ekyo kye kyetaago kye, ayagala kulya ye niidi ye. Ate kiki ky'asuubira kye twagambye ekyokubiri hope, okufuna ekyokulya. Ekyokusatu resources be baffe abagenda okunoonya ekyokulya ne tukimuleetera n'akirya n'asobola okuddayo mu buliri okwebaka obulungi. Fe ababudaabuda abalabirira fe resources zaabo, ate abamu babeera n'ebyabwe n'effe nga tubayamba ku buyambi ababudaabuda bubasobola okujja ebyo ebibayamba okutuukiriza ebyetaago byabwe oba ebyo bye basuubira. Okubudaabuda n'okujjanjaba abalwadde ffe ffennyini tulina okusooka okwagala ekikolwa kino, okukubagiza abo be tulambula, be tusisinkana oba be tulabirira, kuba kibazzaamu amaanyi n'essuubi naddala bakadde baffe abatakyayinza okweyamba. Tulina okwefiiriza obudde okusobola okubawuliriza obulungi ate era n'okubalambula. Tulina okuba abagumiikiriza ennyo olw'okuba embeera ze tusanga mu balwadde awamu n'abalala ababa bajjanjaba za njawulo ate ng'oluusi zibakosa oba nga ziba stressinga. Tulina okuba n'okwagala abantu bonna awatali kusosola, okulwanirira ennyo okuddiza omuntu ekitiibwa kye ekiba kimujjiddwako, naddala abo abatakyasobola okwefaako. Bafeene ekitiibwa kyabwe ate nga basanyufu wadde obulumi bubaawo. Tulina okuba n'emmizi nga twetegese okuwuliriza n'okukuuma ebyama bya bannaffe. Tulina okuba n'okukkiriza awatali kuterebuka, olwo naffe tulyoke tuyambe abalala awatali kyekubiira. Tulina okuba beetegefu okwaniriza embeera zonna awatali kulamula muntu, buli muntu tumwanirize nga bw'ali. Ate naddala mu bakadde ebyo waggulu tulina okubikubisaamu emirundi esatu, kuba bo baba beetaaga obudde bungi n'okugumiikiriza kungi ddala. Bagamba nti Bukadde Magezi gye bakoma okulaba ebingi, gye bakoma n'okwetaaga obudde obungi okuwulirizibwa. Amaanyi baba balina matono ddala, ate bw'ogattako obulwadde ne kiyitirira. Beetaaga okuwulirizibwa, okutegeerwa, okufiibwako, bafune ekikubagizo ng'omulwadde omulala yenna bwe yandibadde, buli omu ku bubwe. N'abakadde baffe bwe batyo, abamu baba baagala kutunyumiriza byayita oba bye bayiseemu, abalala ssanyu lye bagabanyeeko, abalala nnaku gye bayitamu, abalala baagala ssaala n'ebiringa ebyo. Mulimu gwaffe okumanya kiki ddala omukulu gwe ndi naye ayagala ki. Okusoomoozebwa mu bakadde kungi, naddala bwe baba nga balina obulwadde obubatawaanya ng'oggyeeko obujjanjabi bwe beetaaga ng'eddagala n'ebirala ebirina okubakolebwako, balinga baana bato. Ate abakadde abamu bafuna obulwadde bw'okwerabira okuyitiridde, nga bwe nakyogeddeko edda, ng'abalabirira oba ababudaabuda abalina okuba omugumiikiriza ennyo ennyo, okugumiikiriza okuwuliriza emboozi emu emirundi gy'otosobola na kwefaanaanyiriza si kyangu. Wabula embeera ng'omukadde tajjukira na mwana we nga buli kimu bakimukolera bukolezi, ate naddala eno ewaffe masista kuba kutowazibwa kunene. Embeera eyo teba nnyangu ku mukadde n'eri oyo amulabirira. Okwagala kwetaagisa nnyo obugumiikiriza awamu n'obwetowaze. Embeera zino zireetwa olwetamo naddala mu bakadde. Bw'okitunuulira omuntu eyali amanyidde okwekolera buli kimu, okweriisa, okweyamba, okwenaaza, ne yeekolera emirimu gye gyonna, atuuka ne yeetamwa ne yennyika. Abo nno abalabirira abakadde tulina okweteeka mu ngatto z'abakadde baffe be tulabirira, tubalabirire nakisa n'okwagala n'okubalumirwa. Si byangu, naye neema ya Katonda w'eri buli kimu kisoboka. Abakadde baffe bangi baagala essaala era olumu bazeesabira n'okubasomerako ku kigambo kya Katonda kibakubagiza nnyo, n'okubatwalira Omukama naddala abo abatasobola kuva mu bitanda byabwe. Omulembe guno abakadde bangi babbiddwako ebyabwe, naddala ettaka n'ebyobugagga byabwe ebirala. Wano wenkowoolera buli pastor caregiver yenna George okumanya nti buvunaanyizibwa bwaffe okubalambika mu kutereeza eddaame nga bakyali balamu ate nga bategeera. Nsaba omulimu guno tugwagaze abalala nga tugukoza ssanyu. Abakadde baffe bakubagizibwe babeere mu ssanyu akadde nga katuuse okudda ew'Omukama baffe nga tebennyise.
2: Leero ng'ennaku z'omwezi musanvu, omwezi ogw'omusanvu, nyeffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Papa Benedikito ow'ekkumi n'omu. Benedikito yazaalibwa mu mwaka gwa 1204 mu Treviso ekya Italy. Bazadde ba Benedikito ye Bernardo Boccassini ne nnyina ge yakoma, era Benedikito ono yazaalibwa n'atuumibwa Nicole Boccassini. Mu mwaka gwa 1254 Benedikito yegatta ku kibiina ky'Abadominikaano ku myaka 14. Eric Tono yali musomesa mulungi muwandiisi ate nga mukuuma ddembe era olunaku olumu yasindikibwa ekereziya agenda okutabaganya abaali balwanagana mu lutalo olwali luyindira mu Hungary. Mu mwaka gwa 1296 Benedicto yalondebwa ng'omukulembeze w'Abadominikaano ow'omwenda ate mu mwaka gwa 1303 yafuna obusaseredoti era n'atuuzibwa ng'omusumba owe Ostia. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1303 yalondebwa ku bwa papa era yadda mu bigere bya Papa Bonifansio ow'omunaana eyali yaakafa. Yakola nnyo okulaba nga wabaawo emirembe wakati we ne Kabaka wa Bufalansa obutakkaanya bwe baali balina. Papa Benedictino ow'ekkumi n'omwono amanyiddwa nnyo olw'okuddaabiriza ebisoomooza n'omutima ogw'ekisa n'okuwolerezanga ekereziya. Papa Benedictino ow'ekkumi n'omu yafa ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1304 era nga kiteeberezebwa nti balabe be mu by'obufuzi baamuwa obutwa olwo ng'abeera mu Perugia mu Italy era yafa ku myaka 64. Papa Benedictino ow'ekkumi n'omu yabeera papa okumala emyezi 8 jokka okutuusa lwe yafa. Papa Benedictino ow'ekkumi n'omu yaziikibwa mu ekereziya eya San Domenico mu Perugia mu Italy. Papa Benedictino ow'ekkumi n'omu yalangirirwa Papa Clementi ow'ekkumi n'ababiri mu batuukirivu mu mwaka gwa 1736. Papa Benedictino ow'ekkumi n'omu omutuukirivu yawolereza ekibiina ky'abanaddiini eky'Abadominikaano n'ekibuga Treviso ekya Italy. Papa Benedictino ow'ekkumi n'omu omutuukirivu otusabire.
3: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasangibwa bonga mu Trading Center ku kiddekawuko okuliraana St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lyerimu ku ago eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoowola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary. Balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku noti 7724731 noti 9 oba ku noti 7574781 noti.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala nya febikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
3: Agakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okukungaanya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu 2026. Buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo. Kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala. Teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo. Oteekeddwa okuwaayo amannya go mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.
5: Jiji, wegendereza tanki nnungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino?
6: Ezo smart tank eza steel and tube. Kampani enganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
5: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi kye kibifuula ebyenjawulo?
6: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nnyangu okulabirira. Ekisuwa enkizo mu kukuuma amazzi nebyo kunywa ebirala nga biri bulungi
5: ate ebyajibye emmere
6: ebyajibya stirwa ntyubu ebitatalaga nebyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo kasooli entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye
5: awo nago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi
6: bapula naawe tambula n'omulembe tuka bunnambiro ku Steel and Tube weegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu.
7: Hello, testing microphone. Wow!
8: Wow!
7: Unonye yumi yogiro bulunje mina kuwe sechitiba kumukolo. Jawano kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wona. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, netents.
9: Tukubile kunoti msanfu tano munana. Noti emu, msanfu. Kuminanya.
10: Chindamu nyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruze ya magizi. Ensuro yomuziki. Nebiye mizanyo.
1: Wanajaka loko ongera okutangaza kusonga jena yogedeke yokuera vila. Woku uta, jivaita dimensia. Obulwadde bw'okuwuta bulwadde bw'abantu bakulu era butera kujja mu bukadde omuntu eyali omulamu obulungi mu mutwe era ng'ategeera bulungi atandika kutamatama ebintu ng'akaddiye butera kujja ng'omuntu akuze n'aweza emyaka nga nkaaga n'okusukkawo bukwata abakazi n'abasajja obulwadde buno bungi mu nsi yonna nga ne Uganda mwegitwalidde anti abantu 5 ku buli 10 abawezezza emyaka 6 bubakwata ate ne bweyongera ekitundu kimu ku buli 10 na buli mwaka oguddako mu b'emyaka 10 obungi buli eyo mwana buli 10 mu lulimi olw'ekisawo mu Lungereza okuwuta tukuyita dimensia entandikwa n'obubonero bw'okuwuta obulwadde buno butandika mpola mpola ng'omuntu akuze mu myaka omuntu ono atandika okwerabirarabira okugenda nga kweyongera mu maaso nga yeeyongera emyaka atandika okusuula ebintu anti nga tajjukira waabitadde atamattama amannya g'abantu n'ebintu babiyita ayinza n'okwerabira amannya g'abaana be oba bwe baddiriŋŋanwako bannaabwe mu byaka addiŋŋana emboozi anti nga takyajjukira nti oyo yagibanyumiza dda abulaabula anti ng'amakubo agadde eka gye yavudde gamubuze takyagajjukira ssente zimulema okubala abala entondo era awaayiriza nnyibu baali nabo nti bamubba ebibye agamba nga ssente kuba abatajjukira gye yaziteeka bwe bukula omuntu ayinza obulwadde buno yeerabira n'okwambala oba okwesiba obulungi ayinza n'okwogera ebigambo ebibi ebitayita mu kamwa nga takyamanyi oba kutegeera kwekomako yeerabira ennaku z'omwezi oba omwaka n'ebimukwatako ebirala ekivaamu nga takyasobola kwerabirira bulungi gamba ng'okweyambaza okwefumbira okwenaaza okweyonja oba n'okugenda mu kayu yeerabira okulya era oluusi emmere tagimalaawo olwo n'akogga abamu beeyogezayogeza bokka na bokka abalala beetamwa ensi ne baba nga bayombesayombesa buli omu n'okujulira okufa baleme okubonaabona bafuna obuzibu okufuna otulo abamu basula bawuugula ng'ensolo ekivaamu nga balemera ddala okutegeera akantu konna ku nsi bagonda ne balemererwa okutambula era ne bafa nga bali ku ndiri abasinga bakwatibwa endwadde nga lubyamira ezibagonza ne zibatta ekireeta obulwadde buno okuwuta kuleetebwa ebintu bingi era bulimu ebika bingi kumpi 6 ku buli 10 bwa kika kya akizema obwafumbulwa omusajja ali mu nsi eyeggwanga eya Bugirimaani oluusi puresa blood pressure erinnya n'ebuleeta naddala ng'omuntu emukubye n'asanyalala oluusi kibayita stroke omwenge ogwa buli kanaku oba okukozesa ebiragalalagala nakyo kibuleeta awamu n'obuwuka obulumba obwongo gamba nga siriimu AIDS oba kabotongo syphilis obumu bugoberera musayi nga bwatandikira eyo mbajjajjaffe inborn oba inherited. Enzijanjaba y'obulwadde bw'okuwuta tewali ddagala liwonya kuwuta. Bulwadde bwa bukadde, obukadde kya butonde, buli ekikomba ku bulamu kikula ne kikaddiwa ne kifa. Ebigendererwa mu kujjanjaba obulwadde buno bye bino: omuntu akaddiwe era afiire mu kitiibwa ng'atabonaabona oba kuzitoowerera abo ababa bamulabirira. Die with dignity. Abasawo abatendeke eddagala eriweweza kukuwuta n'eriyambako okufuna okujjukira balimanyi era be bateekwa okuliwa omulwadde. Namba B, okuyamba ku mulwadde ono obutaseebengerera mangu mangu. Bagende mpola mpola nga n'abamulabirira bwe bamuyamba. Entegeeza nti agenda mpola mpola nga n'abamulabirira bwe bamuyamba okulaba nti buli kalwadde akeesomba kajjanjabibwa. Anti baalugera dda nti

0: Osamu Hassani umtendesi wa timu yegwanga ya Egypt nga awanze omuliro. Oluwa badayagala n'okwata refali mu kiwalaata nga agamba refali bikyebyo byofuwa byolamula. Goalkeeping coach w'eggwanga lya Misiri ayagadde okuba refa akatabo n'amugamba bikyebyo byolamula. World Cup etuuse w'enyumira. Ronaldo yavuddemu olunaku lwa jjo nga amaziga mangi akasatiro kabaddewo. Kati leero bibadde bya Egypt okubeera nga bagiwandula mu mpaka. Yadde byonna bibaddewo, Mo Salah ye asigadde ali silent n'agamba ye twali tubirabyeko. Messi wadde asanyuse n'okukaaba n'akaaba. Abasajja bagamba ebyo bakoze si bituufu. Olwekyo katulinde tulabe byonna nga ebinaatambula. Gwekumire ku Radio Sapiencia, ojja kubeera ng'ensonga zonna ozitegeera bulungi nga bwe zijja okutambula. Kale genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira nga tetunagira mukumulamu. Genda wali 22bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa 5-25 to Chris bakubeera ng'osiba ng'onyiga *217*34#. Ojja okuyitaawo ojja kunyiga *217*34#. Argentina bagitutte mabuusu. Egypt bagitutte mabuusu. Argentina nebeera ng'eiseewo. Kati balinda kuona Omukolombiya abali mu kuzuzumba dakiika 85. Colombia 0, ttiimu y'eggwanga erya Switzerland 0. Yembeera eyo nga bweri mu kubeera ng'etambula. Katulinde byonna nga ebigenda okubeera nga bitambula. Gwekumire ku Radio Sapiencia. Buli kimu ojja kubeera ng'okifunanga bwe kirina okubeera nga kitambula. Nkugambye akatambula osigaze eddakiika ntono w'ensi buli akagenda okubeera nga katandika. Genda ku doketi obeere ng'okyaya akatambula. Genda wali 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa 5-25 Chris bakubeera ng'osiba. Pakejezi endala zonna kweziri katambula ke kakulembeddemu katandika kiro kya leero. W'ensi buli akagenda okubeera nga katandika. Kajyeyo kati kakola odi 9-5 kaleeta obukadde 5. Ku 10 galeta milioni 10. Akatambula ku 5 akaleta obukadde 5. Kobojja ku docket kakola odi 9. Kwata kempisi kobote kamugera ali 22bet oberengo bebera. Package zindala zona kweziri ojja kunyika *217*34#. Woboyita ojja kunyika *217*34#. Tubebere ku *217*34#. Kaduveko mubaka bunonzi kye tulaba ate Rodri ne Bernardo babadde bafaaki. Ate nga bonna babadde ku kirabu yemu ya Manchester City naye baaba kata ebifuba bibabugumye katujje.
1: Erinyumu teriggwayo, terikuzikiza, wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigare ng'onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Weewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, weewandiise kati weegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'ogwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu. Chenda munya katonye zenya famba

abana ba Bikira Maria n'abalala bonna abakkiririza mu nnaffe Bikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, gwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ate emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjuddeneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda.